Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: class, name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
0: yun lang!

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak nyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Pare, hanggang ngayon ba naman naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
4: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na,
5: wala nang bagyo.
3: Ah eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi niyo, it's up to you.
1: yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Bobong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo, si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Yun lang.

Naalala mo ba? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya, ng bagyo sa pusong pawala. Kusinta, sana naaalala mo ba? Yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata, hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, ibig.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambu.
1: Faster!
3: Wee!
1: Tabi ma'am, mabubunggo ka!

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
3: Oh, ano sinabi mo?
2: Sinabi ko ang totoo, carpenter.
3: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
2: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
3: Ah eh, yun lang. O nga no.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya! Hit ya!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!
3: This is TAPS Radio. Broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

0: anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
1: Ganun po ba, inay?
0: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
1: Kasi mahal din kita, inay.
0: Ah, eh, yun lang.

Muling pinatunayan ng Tap Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Tap Achievers Private School.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: I don't really give

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Hey!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: This is TOPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TOPS Radio app.

0: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
1: Alang darling ko, ikatem dayta. Guram kanyak na palalo. Taga po ken ka, ket ikatek met. Ugalik adi umumno. Wenta si kalaing biag ko. Tiso di dayto'y puso. Ikarik ken ka, ingat inggana. Adi kanto paldangit when agpaiso a dakil launay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
2: oh yeah.

that to you. Oh darling, biag ko ited mo when mo pagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta. Sa di Mexico, Pampanga.

0: Cecil! Sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Hi there! In case you've missed this information, TAPS was awarded by the Department of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TAPS! You're the best!

Totoong buhay, bibihira ang taong nagsosorry sa kanilang mga mahal. Yahoo! Pero ang sabi ng mga idealistic, mga taong mag-a-advise, maski daw hindi mo kasalanan, kailangan mo lamang mag-sorry, my love. Para tapos na ang problema, tapos na ang boxing, tapos na ang simangutan, tapos na ang issue. Basta mag-sorry ka na lang maski hindi mo ginawa. Ganon! O pag yung misis mo pinagseselosan yung kapitbahay mo, ganyan. Mag-sorry ka na lang maski hindi mo ginawa. My God! Mag-sorry ka na lang para tapos na. Ay, ayoko ng ganyan. Uray ang arami din na. Guys, huwag tayo aamin. Huwag tayo aamin. Rule number one. Huwag mangaliwa. Rule number two. Yan. Kung mahuli, huwag aamin. Yan ang ating rule number two. Huwag mag-sorry, lalo na pag hindi mo ginawa. Diba? Ba't naman ako mag-sorry pag hindi ko naman talaga ginawa? Alam mo, sasabihin ko guys, kung ipipilit na misis ko na meron akong ginawa, sasabihin ko, oh sige. Gagawin ko para after that ay mag-sorry ako. Bakit ako mag-sorry sa hindi ko ginawa? Gawin ko na lang muna para may rason para mag-sorry ako. Okay ba solusyon ko? Mapapakinabangan man lang ang iyong pag-sorry, eh di gawin ko na lang muna bago ako mag-sorry. Okidoki! Okidoki! Good vibes lang mga classmate, alas 6:17 ang ating oras. Magandang umaga sa mga nakikinig sa Top Santiago, sa Tops Radio Santiago 107.9. Mga nakikinig sa Tops Nasim Rojas Campus, magandang umaga 107.9 sa pihitan ng inyong mga radyo. I'm sorry. At magandang umaga, sorry ah, sa Ilaga na hindi pa kami naka-hook up eh. Tagal-tagal matapos yung aming bagong repair na studio. Pero naka-open yung aming radio station dyan, hindi nga lang naka-hook up sa akin ngayon. Okidoki, I'm sorry my love, pero wala akong ginawa. Pero pag gusto mo talaga magso-sorry ako, eh gawin ko muna para kahit papaano eh may ano, may pakinabang yung pagso-sorry ko. Okay? Ganun na lang ang buhay. Maganda umaga sa mga nakikinig ngayon. At naku, anong araw ba ngayon? Friday pa lang ngayon, no? Friday pa lang ngayon. Thanks God it's Friday. Tapos na ang sahod nung nakaraang kinsenas. Anong balita sa mga sinahod nyo? Meron pa bang natitira? O dumapo lang sa iyong mga palad at lumipad din lang agad. Okay lang yan. Basta importante, meron kayong natitirang pagkain kahit papaano. Meron natitirang pambili ng pagkain para sa pang-araw-araw. You know!

107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang umaga sa mga nakikinig ngayon. Alas 6.23 ang ating oras, mga classmate. Ay, kamusta naman po yung mga may pasok pa rin ngayon, Friday! Kapag umaalis kayo sa inyong mga tahanan, sasabihan nyo ang inyong mga misis. Mahal, only you. Only you ang legal.

6:26 ang ating oras. Mga classmate, magandang umaga. Kasama nyo pa rin si DJ No Name. Ay! Mga balita, walang kwenta mga balita ngayon. Wala lang. Walang mga ano ngayon. Walang mga importanteng balita ngayon. Wala rin na importanteng mga update. Mga mema lang yung mga balita ngayon. Kaya wag na tayong magbabalita. Magharutan at magkwentuhan na lang tayo, classmate. Hanggang alas 7 ngayong umaga. Maaga ako magpapaalam mamaya, may ano lang ako, may bibilhin lang akong tiles. Purchasing officer. Ginagawa na kasi yung CR ng aking opisina sa Sterling Campus. Wala palang tiles na para doon. Kaya kailangan kong lumarga na maaga mamaya para makabili ng tiles. Diyan lang o sa malapit. O, di ba? Ako lahat ang namimili ko anong tiles inilalagay. Kaya kung may nakita kayong pangit na tiles, ako sisihin nyo. Ako nag-desisyon doon. Kung pangit ang kulay ng aming bagong building, ang Sterling Campus, pasensya na. Ako ang may kasalanan doon. Malay ko ba? Ewan ko ba kung bakit yan ang mga napili kong kulay? Wala lang. Napanaginipan ko lang. Kamusta naman po yung mga hindi pa po naka-enroll sa TAPS pero balak mag-enroll sa TAPS? Yung mga walang reservation, try nyo pa rin. Baka sakaling meron pa pong slot. Meron pa naman mga slot ngayon. Maliban lang sa mga K1, K2, ganyan, na kung minsan wala ng slot, lalong-lalo na sa morning, ganyan.

Kamusta nga po pala yung mga nakikinig po dyan sa Ifugao? Maraming thank you. May mga nakikinig sa Ifugao Province. At siyempre mga nakikinig sa Quirino Province. Magandang umaga po mga kuya, mga ate. Thank you po. May mga wild signal. Yung mga napapadpad na signal tayo sa ibang mga lugar dyan sa Quirino Province. Lalong-lalo na sa mga selected na lugar lang naman. Kasi hindi naman talaga tayo solid na signal dyan sa Quirino Province. At saka sa Ifugao Province, sa Ifugao. Ganyan na rin sa Maykalinga, sa Apayao, may mga area dyan na nakikinig ang mga kasamahan na mga kaibigan natin dyan. Hindi naman solid na signal, pero may mga wild signal din tayo dyan. At syempre mga nakikinig, alam nyo ba yung Maliko? Alam nyo sa Maliko, nung ako'y bumiyahe, pabalik, maraming area dyan na, di ba mataas ang Maliko? Maraming area dyan na malinaw ang Tops Radio. Diba? Ganun lang. Wild signal ang tawag namin doon. Yung mga napapadpad ba, hindi siya solid na signal. Pero mga wild signal nandyan, napapadpad. At siyempre, mga nakikinig sa Nueva Vizcaya, magandang umaga po sa inyo. Kapag gusto nyo makinig ng Tops Radio, pero medyo malayo-layo ang inyong location, maski nasa abroad kayo, ang gawin nyo, i-download nyo yung radio app. Nasa mga gumagamit ng smartphone, mga Android phone, pwede nyo i-download yung aming Tops Radio app. Yan, Tops Radio app. Punta lang po kayo sa Google Play. Hanapin nyo yung Tops Radio Philippines. Tops Radio Philippines. T-A-P-S. T-A-P-S. Radio. Tops Radio Philippines. And then makikita nyo yung libreng app. And then i-download nyo lang yon, install nyo. And then pwede nyo na mapakinggan ng Tops Radio Santiago, Tops Radio Alicia, Tops Radio Rojas, Tops Radio Ilagan, Tops Radio Kawayan, ganyan. Para 24/7 pwede kayo makinig sa amin. Ganun lang yun. Good morning muna kay Doc Ray. Magandang umaga dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang umaga rin kay Doc Joshua, kay Ate Kay, at siyempre kay Ate Che. Yan. Good morning Ate Che. Magandang morning. At kay Nanay Saling, kung nandyan si Nanay Saling. Magandang umaga rin, siyempre, ang aking pagbati sa mga taga Bayumbong. Good morning, kila Sister Belle. Magandang umaga, mga bayaw. Magandang umaga sa inyo. Si Mama at saka si Papang, nandito sila sa Bayumbong ngayon. Ay, sa Alicia ngayon. Yan. Good morning sa mga kids na nandyan sa Bayumbong. Good morning din ang aking pagbati kay Ma'am Angie ng Top Santiago. Good morning, Ma'am Angie. Good morning, Ma'am Angie. At siyempre, good morning kay Sir Chris. Good morning. Kay Sir Luvi at kay Ma'am Pearl. Magandang umaga.

Gusto ko lang tong version ni ano eh. Ni Sam Milbie. Ay, nagpapabati nga pala yung aming mga kaibigan sa NTC, National Telecommunication Commission. Magandang morning po sa inyo. Mga taga NTC, yung mga kaibigan namin dyan kay Engineer Mario ng NTC Santiago, National Telecommunication Commission. Maraming salamat po. At syempre magandang umaga din sa mga NTC Regional Office. Magandang umaga kay Engineer

Oh, dumadayo pa talaga kayo sa Alicia para lamang mag-enroll at mag-aral sa Top Achievers Private School Incorporated. Huwag kayo mag-alala. Malay mo, pagdating ng araw, magkakaroon ng Top San Mateo Campus. Yun, no? Dream ko rin talaga yan na magkaroon ng Top San Mateo Campus. Isa sa mga dream ko na malagyan ng campus. Kung meron akong gustong lagyan ng campus, it's Top San Mateo Campus. Saan pa ba gusto kong malagyan ng TAPS? Top San Mateo. Gusto ko rin maglagay ng TAPS dyan sa may... dyan sa Itiage. Kung may lote lang ako sa Itiage. Para hindi na masyadong malayo pupuntahan ng mga Itiagueño. Wait lang tayo ng tamang panahon. In God's perfect time, sabi nga. Tataya pa kami ng loto para pag manalo ng loto, papatayo namin ng school, ganun. Pero sa awa ng Panginoon, maski piso, hindi pa ako nananalo sa loto. Hindi pa rin ako nananalo maski baliktayaman lang. Wala talaga, guys. Kaya mga nangyayari, mga pinapatayo namin, ang puhunan namin dyan, ay lakas loob. Lakas loob at determinasyon at dasal. Maski hindi ako reliyoso, nagdadasal din na. Ano ba pinagdadasal ko usually? Na magiging healthy lang ang buhay, ganyan. Maging healthy lang ang tolay, ganyan. Walang sakit, ganyan. Kasi pag nagkaroon ka ng sakit, naku, yan ang problema. Mahirap pagka nagkaroon ng sakit ay, lahat na paparalyze kapag nagkakaroon ka ng sakit. Lalong-lalo na kapag medyo malubhang karamdaman, di ba nga? Kaya siguro ingat-ingat din tayo sa mga kinakain, guys. Huwag masyadong processed foods. Huwag lagi sa fast food. Ganyan, magluto din kayo ng lutong bahay. Yan na lagi kong sinasabi sa panganay ko eh, kasi hindi marunong kumain ng mga gulay-gulay eh. Sabi ko, paano yan? Pag hindi ka kumakain ng gulay, paano ka maging healthy niyan? Kung puro na lang processed food, puro ham, puro anong tawag dyan? Puro nuggets, kada kung ano-anong dyan. Yun na nakakatakot, classmate, di ba? Sabi nga po ng mga medical practitioners ngayon eh, ang rason kung bakit pagkadami-daming mga nagkakaroon ng mga malubhang karamdaman ngayon o mga cancer ganyan ay dahil sa ating mga kinakain. Uy, my God! Pero nung mga kanto may ngamin ti ulam, ti gulay lang nga, puro gulay lang nga, kaslag kapsot ka may ngamin si ka. Kailangan mo rin talaga ng ibang mga pagkain na pagmumulan ng protina, ganyan. Kung fish, okay siguro, di ba? Pero kung mga red meat, lalong-lalo na sa mga kagaya kung medyo mataas ang uric. Medyo mataas ang uric. Nakakatakot kumain ng mga red meat. Oh. Mas masarap sana yung mga tukak. Mga tukak, ganyan. Yung palakang bukid, yun ang masarap na may nakita ko kahapon na nagbebenta ng palakang bukid. Nag-text ako, sabi ko, bili nga ako. Bili nga ako palakang bukid. Parang hindi niya yata nakita yung text ko. Walang reply eh. Ay nako. Maganap tayo guys ng mga masasarap na ulam na hindi puro processed meat. Hindi puro processed foods, ganyan. Baka sakaling mabuhay pa tayo in the next 10 years, in the next 15 years. Kasi nga, dami-dami mga, maski mga mabata ngayon, nagkakaroon ng mga malubhang karamdaman. Yun na lang alagaan natin guys, ang ating kalusugan. Gusto kong pagkain ngayon madalas ay native na manok. Native na manok. Nag-aalaga kami ng native na manok. Pero ang problema guys, kung alaga mo din yung native na manok, parang ayaw mo rin talaga katayin. Nakakaawa din naman.
Kaya nag-aalaga kami ng manok, tapos pag gusto mo magkatay, bibili din lang naman pala ako sa palengke.

Oh, eh. Ano pa rason na nag-alaga ako? No, parang mali eh. Parang may mali. Mag-alaga ka nga ng manok, tapos kung gusto mo magkatay, bibili ka din lang naman sa palengke. parang ano para rason na ikaw ay nag-alaga ng ano, di ba nga? Ganun siguro talaga, naawa ka sa alaga mo kasi nakita mo kung paano siya lumaki and then kakatayin mo lang. Magandang umaga ako sa mga nagsasabi na sikat ang Pinoy. Totoo naman talaga, sikat ang Pinoy sa kalokohan, lalong-lalo na mga politiko. Magandang umaga, 6:39 ang ating oras. You are still tuning into 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio, with your DJ, DJ

0: ngayon, sikat naman talaga ang Pinoy, no question asked.
1: Sikat naman talaga ang Pinoy. Maski saan mo pa tanungin, alam na alam nila yung nangyayari sa Pilipinas.
0: Magandang umaga sa mga nakikinig! Kayo ay nakikinig ng Tops Radio 645. Ang ating oras, kamusta naman po yung mga nag-aayos na mga gamit papuntang paaralan? 6:45 na, oh. Ako, galingan nyo ang pag-aaral nyo, mga estudyante, para hindi sayang ang panahon. Para hindi na naman kayo bahagi ng 83 ba yun? 87%. 83% yata na hindi marunong umintindi ng binabasa. Ayon yan sa EDCOM o sa Department of Education. 83 ba yun o 87? Yung hindi marunong umintindi ng kanilang binabasa. Yung iba daw, struggling readers. Marunong magbasa pero struggling pa rin at hindi maintindihan, hindi maunawaan ang binabasa. Naka! Obviously, not in Tops. Obviously, hindi sa Tops. Bala kayo dyan. Lalong-lalo na yung mga nag-junior high school, nag-elementary, nag-preschool sa Tops. Naku, hindi ganyan. Baka sa iba. Ay nako, magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Good vibes lang. At sana nga po ay mairaos tayo sa bawat araw na ginagawa natin. Ano man ang ginagawa natin ngayon mga classmate, eh pagbutihin natin ng mabuti, gawin na natin ng maayos. Ginawa din lang naman natin, pinasok naman din lang natin yan, andyan na tayo, ibigay nyo na ang todo-todo para kahit papaano, mas magandang kinalalabasan. Huwag yung medya-medya, huwag yung sakto lang, ganyan. Eh, gayahin nyo kami dito sa Tops, hindi pwede, ang pwede na. Child of Mine, Guns N' Roses at 6:46 on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Still, this is the Breakfast Show with DJ No Name. Stay tuned for more of your favorite songs only here on 107.1 and 107.9 Tops Radio.

Guns N' Roses with Sweet Child of Mine at 6:52 on 107.1 and 107.9. Hip-hop lang tayo ngayon, mga classmate. Magandang umaga sa lahat po ng mga pumapasok na, papasok na sa paralan, mga bumabiyahe na at nakatune in sa Tops Radio. Good morning, everybody. Ingat-ingat sa daan. Alam natin na medyo maingat ang, medyo mainit ang ulo ng mga drivers ngayon. Dami-dami may init na ulo, di ba? Nakikita niyo mga andyan nag-overtake, naalanganin, andyan yung medyo bigla ka na lang sasalubungin, ganyan. Kaya medyo iwas-iwas tayo sa mga ganyan, mga classmate. Kung gusto nyo hindi uminit ang ulo nyo, pag ma-traffic, ganyan, ang gawin nyo, umalis kayo na maaga para kahit papaano, maski magkaroon ng traffic, eh, hindi kayo iinit ang ulo kasi nga, sakala nang iinit ang ulo. Kaya umiinit ang ulo nyo kasi malilate na kayo dahil sa traffic. Kaya ang magandang gawin, iwas-iwas sa pagmamadali, maagang umalis sa bahay, maagang magising, ganyan. Hindi yung late kayo alis sa bahay tapos kayo mainit sa ulo, mainit ang ulo sa daan, ganyan. Ang magiging ending nyo, naku, kung hindi kayo makakadisgrasya, mahirap pang ganyan. Mamaya mahuhuli kayo ng LTO, mahuhuli kayo ng pulis dahil nag-overtake kayo ng mga alanganin. Iba nga, magandang umaga sa mga nakikinig ngayon. Magandang umaga sa lahat po ng mga drivers ngayon. Mga drivers na talaga naman nakatutok sa Tops Radio. Magandang morning! At sana naman po ay nakikinig kayo at medyo napapangiti kayo sa aming mga musika ngayon. Here we go. Where is the love? Black Eyed Peas on 107.1 and 107.9 featuring Justin Timberlake.

0: may... Nagulat naman ako sa damit mo. Ba't ganyan ang damit mo?
1: Hello, sound check, check. Sasalita ako, walang kwan eh.
0: Para kayong kilala ko, pag nagsasalita sa microphone, pinupukpuk niya muna. Pinupukpuk niya microphone ng gano'n. Hello, check, mic check.
1: Check, check, check. Huh?
0: Test one, mic test.
1: Meron pang kwan eh, mic check.
0: Diyan yung sinasabi nila, check, check. Check, check. Ganon yung sila. Bakit sila mag-check?
1: Baka siguro yung, ano, name, yung crispy niya.
0: Tinitinan nila effects. yung kalansing, kung may kalansing ba talaga. Mic test, test. Mic test, test. Mic test, test. Test, test.
1: Ganon yung nakikita ko eh, mga nagte-testing.
0: Eh, yung mga nag-MC ng mga event, paano ang kanilang pagte-testing?
1: Ha?
0: Yung mga nagte-testing
1: ganito
0: na mga
1: kaagad
0: event.
1: Ang unang-una halos lahat.
0: Hindi lahat, hindi halos lahat. Silang lahat.
1: Silang lahat. Ganito ako yung ito na name.
0: Paano? tapos pag magte-testing na sila, paano?
1: Te-testing? Pukpuk.
0: Hindi. Ano? Yung iba nagte-testing na eh, nagsasalita na eh.
1: Oh, te-testing.
0: Paano sila magsalita?
1: Ha. Tapos sisigaw yung mga bata no name.
0: Hindi ganoon, hindi sila ganang mag-testing.
1: Paano ba?
0: Yung mga nasa ano, yung mga nasa events place, yung mga nag-host ng kasal, mga nag-host ng mga birthday celebration, mga ganyan. Ganito sila mag-testing oh. Hello? Hello? Ganyan.
1: Hello? Para question mark yung hello ah.
0: Hello? Ganyan. Tapos pag nagsalita na sila, mag-umpisa na sila magsalita, ganito.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the...
1: Sa no-name place na lang. Ay, no-name convention hall.
0: Ah, ganyan, ganyan sila.
2: Ladies and gentlemen, welcome to...
0: Kuha ba?
1: Lalo na no name yung mga kuna no, mga malalaki ang boses ka.
0: Malalaki na nga ang boses, yung iba malalaki kasi pinapalaki.
1: Uh-oh.
0: Adya nga ikasla kanayan nga agiddi-iddi kasi nga.
1: Oh, iddi pala yun nung tawag doon.
0: Kasla makataktakin nga eh, kasi ay.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the big day celebration of our deputant, Miss Juana de la Cruz. Let's give them a big, big hand, ladies and gentlemen.
1: Wait lang, wait lang.
0: Ano?
1: May naalala ko dyan sa background mo eh. Parang yan yung pinapakinggan namin yung high school noong pagkakagabi. Si Papa Jack.
0: Ay, si Papa Jack.
1: Ganyan na ganyan.
0: Oh. Si Papa Jack yung ano, si Papa Jack yung inspirasyon natin noong meron tayong mga ano. Maalala mo yung program natin sa gabi?
1: Yung Love Fools.
0: Yung Love Fools.
1: Oh,
0: na-miss ko na yung Love Fools. Sika.
1: Oh.
0: Wala na kasing oras para mag-Love Fools, di ba?
1: Oo.
0: Pero masarap mag-Love Fools sa totoong buhay.
1: Balik natin yung kanunin.
0: Ito oh.
1: Yung mga replay.
0: Ganyan o.
3: Oh. Yun ang pinaka matindi. Ano ba mga salitang...
0: Parang inutusan kita mag-interview dyan ah. Base sa Facebook, Berna daw.
3: Berna.
0: Pero hindi ko alam kung sino si Berna.
3: Search ko Berna ka mamaya.
0: Imberna.
3: Imberna.
0: Sabi naman ni Ezekiel de la Cruz, good evening po DJ. Ate, kasuhan mo ng RA 9262. Oh, violence, VAWC. Ang alam ko dyan eh, violence against women and children. Tinulungan ka pa, oh, kapuso mo, Jessica. So, Calvin! Alcantara! Ibain mo loob mo, ate. Kailangan mong magpakatatag. Alang-alang sa... Yan yung ating Love Fools, di ba?
1: Yung pinapakinggan namin nung kami naman.
0: Si Papa Jack.
1: Papa Jack.
0: Ayagong ungit, nga kakanayan.
1: Mag, pagkakon ano, magbabasahin ng mga messages ng gabi, magchat kami, magte-text kami doon sa number.
0: Ah.
1: Oh, yeah, tapos yun yung aabangan namin.
0: Baka hindi naman si Papa Jack yan.
1: Papa Jack yun.
0: Baka si Papa Jack Stone yan.
1: Dapat, ay. Yan lang.
0: Inis.
1: Congrats,
0: Ate. Ang sarap lang nakulitan natin ng Love Fools, di ba?
1: Oo.
0: Oh, eh.
1: Yan yung mga panahon na hindi pa masyadong kan eh.
0: Ano?
1: Busy.
0: Hindi pa masyadong busy. No?
1: Eh, ngayon kasi madami na eh.
0: Mga ganyan ang style nyo eh.
1: Tapos na yan.
0: Nagsusulutan kayo, magbabarkada. Oh. Tapos? Oh,
1: tapos?
4: Ganun. Ang nangyari dyan kasi DJ, nung pumunta po ako ng Pampanga, hindi ko po alam na ganun mangyayari DJ.
0: Ilang buwan ka doon? Ilang taon?
4: Mga 5 days lang ako doon, DJ.
0: Five days lang?
4: Ako, DJ.
0: O, pagbalik mo, kasama na niya yung kaibigan mo.
4: Hindi ko pa alam, DJ, na mayroon na silang relasyon noon.
0: Oh, tapos? Yeah. Ang galing mo mag-interview, guy.
1: Pasneya ka noon eh. Tiladda ka ba noon?
0: Oh, saan galing mo mang-alipusta?
1: Ay, ikaw na nga lang yun eh. Hindi ako yun. No.
0: Nagagalit kami sa Love Fools. Na-miss nyo bang Love Fools? Nasa file pa rin namin lahat yan. Love Fools. Ay nako, those were the days. Naka 100 mahigit na episode din yan.
1: Oo.
0: 100 mahigit na episode. Isa sa mga episode dyan ay episode ni Yakult.
1: Ah, delete ni.
0: Parang ganun na nga. Ay, si Mr. M naman yun. At isa sa mga episode na yun ay si Mr. M din. Buti na lang wala akong episode dun.
1: Ha?
0: Wala akong episode.
1: Hindi ka papaya. Oo.
0: Yung ako interviewin nyo.
1: Oh, yung interviewin namin, wala.
0: Alas 7:06 na po ang ating oras. Ako'y magpapaalam na. Eh, marami akong bibilin na tiles ngayon, Mr. M. Kailangan kong lumarga-larga ka agad-agad dahil bibili ng tiles.
1: Saan kang bibili?
0: Diyan na lang muna. Kunti lang yung bibilin ko. Kaya maghanap na lang ako dito. Yung isang, nag-iisang CR sa aking opisina. Oy? Ay kailangan kong bilhan ng tiles
1: na
0: umatikabong ang ano, yung pagpasok mo pa lang eh ano, eh bigla na lang umiilaw ganyan.
1: Ay ganoon, may motion detection light.
0: CR ko 'yun kaya kailangan kong pagandahin. Ano ka ba? Good morning sa lahat po na nakikinig. Kailangan na po namin magpaalam at dahil diyan kay dami kong lalakarin ga.
1: Okay.
0: Ganun talaga ang ano. Ganun talaga ang bise. Yan. Bise. Oh. Bise. Busy. Yes. Hindi ako bise president. Ay nako, sige nga, paalam ka na nga, Ingo.
1: Magpapaalam niyo at magpapawalan niyo. At magpapaalam ng inyong pinaka-Chinese at pinaka-Lodin sa balat ng radyo. Wala naman yung likod, Mr. M.
0: Pasensyaan nyo na si Mr. M. Medyo kulang yan sa ano.
1: Ano?
0: Medyo kulang yan sa...
1: Ayusin mo.
0: Atagal na yata hindi nag-change oil. Alam mo yung sasakyan, Mr. M, na ano? Alam mo yung sasakyan na matagal nang hindi na-change oil? Medyo pumapalya.
1: Siyempre, kahit sino naman nun eh. Kahit anong sasakyan naman yan.
0: Oh. Diesel na nga, hindi pa nag-change oil. Bye everyone! Manatiling nakatutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real!
1: Radio!

0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Hoy! Umuwi ka na, lasing ka!
2: Hindi ako lasing.
1: Lasing ka! Hindi mo ba ako nakikilala?
2: Nakikilala kita.
3: Pulis ka!
2: Eh ako, kilala mo?
1: Hindi.
2: Eh, ikaw ang lasing.
1: Ah eh, yun lang.